0: chibwa.
1: Na kazika abana ba muganda ange babiri ali gaba tuzika kazinga na gamba la fachimalirize njabala bidda.
2: Aino fetulu isao.
1: Eh?
2: Fetulu isao nyo. Ne mkwole ntufu.
1: Eh?
2: Afude kunya.
1: Eh.
2: Of umanyu wa musamu.
1: Eh.
2: Wesao musamu.
1: Swalo kastegwa weti. Umutemu lisa.
2: Elu nabidi mwebigu ebiduwa. Mungu umanyu usambu li complete two of life.
1: Naam, naam.
2: Buwate gira njo vula mbusigara vichi. Oina, oina bioteke dokola. Bioteke dokola Allah subhanahu wa ta'ala ne bioteke dokola kunsi.
1: Omuzirajo vado chimanyi nti wano ngoje konti tu feel duo mtu. Pei nebeda mufenga family. Ni ate botunuli ya trendi likeni na kuzineno. Nti ate financially family njavu ate yongera kuba bubinyo nge feel duo mtu.
2: Tichina kufahimi na njavu.
1: Ha?
2: Tuwali buweta wabu expendi cheo.
1: Anti chengiza kugama. Nti umuntu wabafude mufamili njavu. Kati ate mugugumu nene nyo. Senga tugoverele mbele li obutaba kuskedu. Mugugumu nene nyo jevali.
2: Eche unisa. End up results zezimu.
1: Webali.
2: Ela fina wagenda ita o mwezi tuseke.
1: Obude buja njava.
2: Oshigela. Oshigela. Tumyene mboze gende maso. Wano mfe tulimba abantu. Ni mnange poka mwenu mjuhulize bulunu tujige mwe unakuruwa.
1: Webali nyo. Aroje ochimanyi nti ngojeko ntugenda kusasanyi. Netu bikira abantu banji. Ate ne bajja mu bungi ne tutabakoche tubajjamu ekitereza. Obole oche tuguddemu.
2: Walibadu webu zari ya uliriza.
1: Naamu.
2: Lwachi obusilamu buku bilizo kuzikira wako. Wanga zika erozi wako obusilamu jituito kuzikira wako. Sene wafi ya Uganda. Nti yafude kukumina bitu mzigo kukumi. Chiba hitu kuzikira
1: wako. Awana yubali hindo kufewe wukujia. Aruno which number bacha kungubaga. Onteke debulu mbulikana kubali ya banyo basura baba ira ubayi miriditi bacha akula. Businesses ziba dezina ba client ba nanyiniza ba zeta.
2: Zifude.
1: Kubanga jukira gara business yona.
2: Jukira tuina kaiche ya fe ya ntondo.
1: Hei.
2: Neba kwa ulabi ngokula nga omulambo guli mudiro. Bakoli mira.
1: Odiku simo yukira business nga tuwa fili duwa.
2: Kaiche ya fe yeyo. Kaiche ya fe yeyo. Kaiche ya fe kwa hata konyo. Fetu wadiba yutu singo kwa angu ya fabawa. Kubanga atefe.
1: Waluo ya nyigira.
2: Ne kaiche ya fe ya ntondo.
1: Waluo ya nyigira katemi yake tanda katisha nyega. Ye ya liyalu uzuru kubwa afude teke duwa kaba fena. Yansanga ntude bwenti nsirisi naga omana musanga maso makalu mazibutaka abana kati mugamba
2: ebira bina atambula bitya bonadda mu
1: fena tuli abali kumukolo tekedwa kaba
2: chinjagalo okugamba gwe muganda afale ya kola
1: naam
2: ndi goyinzo okuruzo olumidwa buli muntu alumwa mwenka no obulumi
1: naam
2: obulumi naye engeri jo kwata mu obulumi buno ato wekwate kwato genda maso yetwaula
1: nyumi
2: yetu siba mu mbeya yetudemu buli muntu aliye naku
1: iye bantu ate waliwo abali obubi nnyo
2: ee waliwo abantu baine naku
1: omusajja omuyagamba nti sengo muziranjovu omuntu akwazika mu bibye otuza niya no gusala bagamba naku zino gusala notegera nti osaga
2: dokita. Kuna paita kumugula mungu mtu atandi kilizo kola.
1: Entandikuwa.
2: Entandikuwa. Kola kusoka. Uwagenda anga nuba nebita tu. Nebita kwa tangawe bibaze. Bakoze sa. Nezita wera. Notambula.
1: Butelevu.
2: Okuda josula. Neno otuka ango okoe. Nenchango ino kera. Walibado umunafu. Walibada gamba. Ngojina tambu dobu tambu zinga anga. Mchesi jia kutambula.
1: Abena kuzino naba pota ba gumu chitundu. Fezali inga bili. Kulukumu bitano. Mumiaka jiri abazimbi bida bajia kubuli. Kubange batili ya lingali ya kakaga. Azimbi nyumba ya kakaga bati. Kalimona akorotia. Nenga teba kusasura lunaku. Mwizo tambu lomwezi. Chetukeza kwa balaga abalunji. Abatuuliza. Tuba gamba. Mtiense genze chuka. Enaku engeje tujaguza mupate zigenze zichuka emikolo enaku zijemukola mujiraba enfii bajetwali tufibwe eri yedda nobikira bebule nebwe ya si kibi neka tubakungana osasanya nnyo obo yingiza abantu we bakungana kicho inzo bafunamu twatekako wana bagaga bakikola batya bajiraba ne tubagamba kati buli muntu azze tubuli okola ki
2: nyanwe
1: eh
2: twine enjogereyo eyabagaga tebazika gaga bantu bagala nnyo zika iraba rumwa niye elimu kubiba sumbuwa nalwachi tutela nyo butabalaba nyofu kubira ongo bude tubugabana nyo mani agamu kumateka go kufuna oba go kubana ensimbi ezo tuwefula avele bubuli chisera ne chiri wacho tuwefula avele bata chitegeza anti ukakano utabila avele batino bako joni katuna biokola chitegeza funebiokola eteka wa uligenda deeper

0: Ini dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala.
2: Amta mwari umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site. Mbagamba. Byadala batole 12 banyero ko bumu byadala si byabulimba
3: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
4: ebyokunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanu kakakasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasera kagere
5: Owaye musisi, abakansi obadde one bangamba okusasulira trading license. Ate nabayo ore bali mukungamba nsasula omusolo kunyingiza ya business yange. Kati wano basasudde omusolo mirundi ebiri.
6: Nedda munnange, ensimbi za trading license ziyamba ku government z'ebitundu okutuusa obuweereza ku kitundu kyo. Jukira, URA yekunganya omusolo kunyingiza ogumanyiddwa nga income tax okusinziira ku business yo bw'ebeekola.
5: Kati nkole ntya?
6: Okwewala okuwesa magoba nenga si, sasula income tax bw'oba musuubuzi, oba rental tax bw'oba landlord, nga 3 June 2020 mukaaga terunayita.
7: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
8: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo, kumanda mobile, ne data, okumala ennaku 3, nyiga star, emunyamwenda, star, emohash. Ojja funa ennyongeza ya 3, ne dakiika ez'obwereere, okuba amasimu g'amanda, manda mobile, koleza. MTN, elungamizibwa Uganda Communications Commission.
9: Eno, ye mbozi omuyise. Tusagula buli kanyomero.
10: Tusagula buli kanyomero.
9: Embozi omuyise, embozi omuyise. Buli kumacha mu program etuli mukeze. Ekutusibwako.
11: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomesa omugati. Atali mune kirise kiyamba okuzimba omubiri. Mwaba bakery, mweyune.
12: Yes, mumwe yunabera Prestige Majorini Esiaji kwa ino kubanga wako watamunange Sabitie na masumira kasinga ino kubanga bachari daba izi Katugwa mzade simanyi wakenda kubanga ate Oganti omizo omutwali dobo ukuruye umpuwa nchimpu ashi Owetagi samwe ngano ngatemulika Prestige Wakenda kubanga mwana atoina chomu wade Aono genda kuduka ni kuli kumpi supermarket ya kuliyo kumpi Wakenda kubanga mwana mutekida tekida budadizo Bunda kuzi babu wachi babu ita budadizo Kufana igami, mbani na gao, mbundazi obuto.
13: Bonene. Bonene kumamiz. Mami. Ate dadiz tuteka msukari. Ate mamiz tuteka moto nyo.
12: Katisani zizi.
13: Wadekali ila, ne dadiz usuburu teka moto nyo nyo.
12: Mayo sivoro kusuburu
13: mixing abyo na,
12: Bateka mbomu nyo atene sukari.
13: Dadiz.
12: Hey.
13: Nuhiku manye vyo kufumba.
12: Mbubu kundi bateka msukari.
13: Bateka msukari, usuburu kuteka moto nyo, tutono. kutide.
12: So tunyo. Ndabi kezo sizi di
13: anga. Mkwano ndi mfumbi nze mkugamba.
12: Uluwa ikalio fumba busani.
13: O wakanyi?
12: Ikalio fumba budota azani.
13: Wado shimanyi ti chapati lazo soteka mtu sukari. Wado tade momonyo.
12: Chapati?
13: Hey. Ye
12: chuchuni. Omonyo simanyi. Omonyo simanyi. Ebi ntukie ngano. Simanyi ya dala. Simanyi ti pati kama omonyo.
13: Eh.
12: Yase bat. Gwa chingambi. Ora yari gotoira ora ofumba byanje
13: yo yemanyo munji there is that blending chocolate
12: yo sika bala kabu mamizi bate kamu kumunyo kati
13: anti uliriza kati ola blend wali ka blending aka kabera mkaba katutute kamu munji toteke mu munyo munji nedda kaba kaita tsina kuyita mu nze I know how I do
12: kati omugwe chikenda cho munyo chibachi
13: test ebera yanja ulo test ebera yanja ulo
12: Obono nya testi. Kubanga
13: la uwanja ulo omuntu ojja kulya kandazi kange olya akolingo ulira kange kanja ule mumpoma.
12: Akalimu kumunyu.
13: Eh tube it's just a pinch. A pinch just.
12: Na.
13: Eh.
12: Ezo ali ofumba mamizi.
13: Ah mamizi atete tuzikola bwetu tyo. Mamizi zozman. Mamizi ebagia sebo.
12: Eh.
13: Eh simoro sirenda. Eh mama.
12: Bagia chingalo cha Uganda.
13: Bagia. Sima ina nga aji sanga. Kale mnuga tumeje bagia.
12: Mulizungu wabere bagia.
13: Na kwa nange pula mta bagia. Na hati wali wongu na Kenya kwa inaulaba ita bagia.
12: Katisi. Owe chokulia nga chuk. Nea atete shiza kwa uwe.
13: Bamu ita bagia. Bagia. Bagia. Owa chila chali chali.
12: Chizo kwa chali. Hizo kupa si mzungu yi ya leta mbagia.
13: O mzungu yi ba mwita mamizi. Bakwa naba mtu ba mayinti kubagia wa mwita mamizi mwuzungu.
0: Echebu isa mami zikuwe nyola nyola.
13: Ah, simoro sirenda. Darling, that is this big, big.
0: Hey.
13: Atela so, sukari yono wabina ya singo kuhiti ila mchi, mugundi, mo dadizi.
0: Hmm.
13: Watoteka mnuobo utade motu.
0: Kwa itayiza kula mungunji.
13: Anta wakati ya wakula gina, anti tata ye nazin dad.
0: Atu chireke kari.
13: Awamune sukari. Atia, sukari ze sente.
0: Na
13: Obadde wala bidente sukari ze sente. Wobato ina musente, toina musukari. Obata roita ata chimalando oza.
0: Kare, yade mugenda mumu nyu, mugenda musukari. Ka prestige kafune kuduka
13: ili kujua kumpi.
0: Ne supermarket ekuliyo kubyo manyinto mwana oyikugenda kubanga ochalira lunaku oba mugenda lwa mukago basandu kuba amasomera agasinga
13: visitations de omanyinto prestige ali moto nyo oboga mati tute kamunyo mu daddy prestige ali moto nyo
0: nze kirungi mbavu nye prestige sibuze munyo chonde chichiri batukolera ka prestige nga kanja ulo
13: kanja ulo
0: katindo ko ino kubanga oteka mwe byo gendo kubanga oteka teko mwana ogena kumuntu alira daddy simanyabo mamizi bu daughters and sons bogena Bionina wukukizi. Bote buli iyo.
13: Na mungodi.
0: Bote buli iyo
13: wakona. Na mungodi wa mtu wa rice balls. Bananga tuwa ino ruzungu kusukuru.
0: Nga ambani wali wakula bu mami izine wakula bu dadizi. Katite za
13: weno nonyo nonyo nonyo. Soweto.
0: Amuchi?
13: Soweto.
0: Soweto. Soweto siwe baba ngobundu. Ngiri obundu azo.
13: Ate alienga mungedi na yu ya panyo wa.
0: Na yenga wa mbibyo. Ngabu ninga bunda azo. Nga tutono. Katupu wa ulaku. Mandazi ito tuwa gaita angabatia.
13: Soweto.
0: Walwa wabatundu wabutono na amanine katika hafu wabutono wetupuli. Yaba ita soweto,
13: njara po soweto. Yalimu omunyo, yalimu sukari. Kwa soweto, omanyo wakula soweto. Buba buunga buwa mugo na munyo. Yi soweto.
0: Ne oli,
13: Ndi mchala mfumbi.
0: Ebyo sija bia.
13: I'm a cook, not a chef. I'm a cook. Muganda waya kutumide.
0: Ani?
13: Mariam. Kuna chibinge road. Nategerera wa bantu abya kuna chibinge ulira wo kulwa mulangira. Na chibinge aba mulangira olugudu lwa mulangira. Maria yakutumide.
0: Mwadira
13: kuna
0: ngira keto
13: ara. Eh muri ba mtima.
0: Ijeje afina mulabiye badde ko ne mengo mutandawo yabasimi yabasinkana. Jeffe
13: nabira kake. Mao kana kala.
0: Ijeje afi amanyage Nicholas Martin Kasekendi. Nicholas Kasekendi.
13: Kati huli ya mdo huli mtu. Hapa sa mbuzeri nyeri yu mutima yani.
0: Ani?
13: Maria.
0: Maria mbuwa nyeri alizo kuba. Hati ya inzo kuba yenasaka.
13: Mm-hmm.
0: Nanzidi.
13: Nakaketo.
0: Asi yenakaketo.
13: Wachi si yenakaketo. Yenakaseke ndi kari.
0: Nakaketo. Yaba manjikala wika Maria msi yenakaketo.
13: Wafamu wa ukana kala.
0: Zeni mweru nyu.
13: Ashi. Huli mdo gavo. Kukuye, olimu dugavu, olichi dugavu. Ata ye chichara chia.
0: Juzi wa nade na wangambi ndi mwe.
13: Ani ya kulimbi etu olimu eru kwa seke. Yes, olimu eru mwa dugavu mga wa suda.
14: Eno, yembozi umuise. Tusa gula muli kanyomero.
15: Tusa gula muli kanyomero.
13: Kaseke ndenze nangu olimu kubanga nangu olimu eru kuhunze. Nenda wanga za kusingo
0: uwe. Kusinga kwa ubu eru.
13: Kusinga kwa.
0: Ashitengeza kwe.
13: Neze ngandi.
0: Kati ndako.
13: Kati ndako. Kati ndako.
0: Kati ndako.
13: Kwa manyori mundu
0: gafu. Kati ndako. Kati ongereza kwa Sudani. Kati kwe mangi na kutu wala wa. Lega chudo chichiri kina kuduke ni kulio kumpi. Soma kite kulio kumpi. Ofuneka prestige. Gwamu nangi nobori wa mudala kwa chapati. Osikira wa mandazi. Tewe unyalo wa chaba mtebache tani ya biosi. Kabi oteka teka. Lua chirungo choteka. Mamba nifake na kudianga testi ya anja ulo. Bia ideke wa nakakande bia anja ulo. Bia ideke wa shisha muwesi.
13: Ero itamubange ye. Nakakande.
0: Mbana kande kwa zibange.
13: Kwa mbana utai itakuma ange ye. Mbana
0: chile mikuma ina kumulamu. Ah,
13: Basi mnyamano, ulabi kwa inayo mlamu. Ata diti zibere okei.
16: Okay. Mwazo kula yechika cha afunza.
13: Raa izo kwa yefunze echo.
16: Hoja.
13: Hoja. Muganda wa ya kutumide. Wabadomu itamuwala ukumbe Muganda. Omaria.
16: Mwanyi nazoe.
13: Anta babazala mwena. Banchimu. Chala wanchimu. Mama we wanchi.
0: Amzala.
13: Ati je, jo. Watu kwa doku jamu wala u. Jo.
16: Kama mganda wangu.
0: Eh, kale
13: mwanyoko. Aba mwanyoko. Aba mwanyoko.
16: Terezo uganda.
13: Eh, just chigize mubu gize.
0: Lemi usere.
16: Aliyachia mwanyina ze.
13: Je, chidichiri yeyo, mwa ukana kala.
16: Muko, omuko.
0: Olumuzungu nyo.
13: Otandikide,
16: omuko, omuko aliyachia, maria mwomu
13: aliyachia. Otandikide, wala kare vintu vya
0: abadu. Ya gara ukulie vintu.
16: Mgano wangaza nipo na waluchi. Ne dali.
13: Omanyo msayo
16: banange mulete muza mujja kugwawe ekigo oyana nakebeza abana mukaga yasanga ko omuye uwe mukaga bana mukaga bamuzalide
0: bana ali mu batana
13: bana
0: abiri mu bana abiri mu batana abiri mu musibabo
16: nojja
0: kati tata baba batata baba no balirudda
16: we buza abana abana banaboka yafunyeko
0: batata baba
16: na abana balala bani
13: ne batishye kyogerwa namwe ne mukaba enjaula bali bamanya abana gabaga bomusaje aleka abana bana
16: Neva mama, tu akala
13: kubasa
0: bana. Neva chala,
16: tu akala kubasa bana. Mulekera,
0: mulekera, mulekera, mama wa,
16: mulekera.
13: Neva mtu gamba machala, watu watu vude uongoenda kumsolera, irangenda na musaji.
16: Mtu yambe kwa bachala mubiraba mazima Mtu yambe kwa mubiraba mazima Na mwabasajia Mchala kwa jango maichi no kaseke ndi ya mulina Please
13: Na yote
16: Please
0: Na ndira umutani kwa
13: nendo Kwa uchimaya nchi katundari ya tuteka mo amageza genja ulo Cultures zenja ulo Kuhuwa watu inagoselo Watu inagolo Zato inagokozeko Waliweno nabamuzi bakozesa Nibamanya abana babi Nga tebe tebe tebe laguza Eyo DNA ya soka da nacho DNA
16: Eya kalira
13: Katunda ya tuwa obongo
16: Eya kalira
13: Aba kanda
0: wainengejiwa kibira mwabana
13: Aba soka wainengejiwa kibira mwabana Luwa chumwa na
0: mwabana Bajeja tebagi na neba kibira evigire Mbojo kakana nebigire ya tutebieri
13: Aza kubie evigire
0: Simanya hinjala
13: Omusanja asobola okuzaala omwana nga wa neighbor nga afaana wa mu nyumba. Ebyokuzaala tebifaana.
16: Omanya bamuteze olubobbo.
13: Kyakugamba kakati awo, wabaamu omutima gwo nga munafu. Bireke, naye oba olwagala kumanyira nga kituufu, omusaayi gwo gulingibwa, genda mu DNA. Tujia kubera ukuda mkuba miranga Mbwate ato mkazi otukeno muti Ovasecho inyini onugovo Okansolinga Omkai mne mama wabat Nwachi wachinkola Na hiyo kwa koja
0: sobo Nye ovocha sobo lao
13: Ovocha lagu
0: Ovocha sobo lao
13: Emeta niko kubea kwa teita na mbomiro wa
16: Nye wachi wachinkola Mwema nyitine chitu chinuma Nye katimbade mkusaba Tuchide mbuto Katibiritu visuifisiza
0: Ovocha sobo lao
16: Watebana agamati wakuroga Nye damu kutoka
14: Eno, yembozi umuise.
13: Naye, omuntu ayenda tayari madenga awewa chance endala.
16: Awewe,
13: Ngagwa bitwali labana wako sukuru na we wakayo agara kubiangu bifuna genda mbanda fe aba moon products of nebi wakulia binonjo mune moon bread, moon honey cookies, daddies, donuts, ginuts, crisps na bionogi na bisa nku brunch ya wengkulu esangi wa kumukono, emukono opposite kone hotel, monitax park bali, bali ku stage ya Masaka ate container village bali wakulina na mkola chemical store ne mchikubo kulina na equatorio biyaka kasiba yu NBS ebi wakulia biya wewe ba moon products kupa kunotu msambu note satu notu msambu, chenda msambu, anamwe not musanvu, not esatu, not musanvu. Chenda musanvu, ana mwemo kumajerisi.
16: Bana ituwa gala kusasira, aba muzata tour and travel, uroku vivu wako, Sheikh Haji Katumba.
13: Yoli wena laba?
16: Omukado yu, omukade, jeje, tumita jeje.
13: Tuwa musanga yu kuhaji bureau?
16: Tuwa musanga na jeje. Nga tumuita jajja jajja mwohija bila vila musajja abade mukade nyonyonyo abade muzata tuwa muzata tuwa travel.
13: Kwa tatu agenda yotu wa mula
16: ba. Yali mula kwa tuwa mula ba. Ne yali mula ambi chitaro nyo.
13: Na ya wali omobo nabona ba ne anjulida. Kwa kanzede ni andi jukida andi manji na
16: limulida. Katumba nja mukula ga uja mutegera omumanyi musajja mukade uyo Allah mujurude.
13: Na musanga yo nawe
16: na mujja
13: kitaronyo
16: nange yave maka yokuve maka yavayo nga mulwadde nga mukosefu Allah amujurude na yagoberedde mukadde wafe Sheikh agonude mukadde wafe Khalifa Madam Kasa banange kitaronyo sobolo kula kitaronyo abamuza atatu and travel bananga aba Uganda Bureau of Hijafia banga abadde saba wandisi mukachika kwa Uganda Bureau of Hijafia banange kitaronyo echa mzee Katumba kitalo nyo njagala kubajukiza anti olukiiko olutesitesi munango luteekateeka omukolo gw'okujjukira obuweereza bw'omulangira Nuhu Mbogocha abasinga biyakolera eggwanga lino biyakolera obusiraamu nabo ekyo bukowola bakowola bannayuganda mwena bakowola baddu ba Allah n'abazaana ba Allah okujja okubeera okusande eno ng'ennaku z'omwezi 28 wali kasozi kibuli munange okulaba nti nno tujjukira obuweereza bwa bwana Nuhu Mbogocha abasinga essaawa 3 zikusange nga watuuse dda wali kasozi kibuli ate njagala kugamba nti gwena nateekateeka okuzimba wekwate bannaffe aba SH family hardware munange basobole okulaba nti nno bakuwa ebizimba.

0: amanya abantu be kabo tunuri anti bade abasibide mu ofisi ye naye asa kutya amulanga watyanga abasibide mu nga bagala kulabisa abantu fetu siba abantu bano so wabade obutakwatagana bulungi okubakulembeze ba city hall nabe byokwerinda atobo lyao icyaresewo akavunga tumanye katabantu bayimbidwa bibani babade abakwatide ki so ndoza byokwerinda bayino kwetereza balabe utebuso akwanagana n'abantu bavulijjo na bakulembeze kwabo gatagata katibibogera ko nuro ebyabadde karanga so bintu bingi nyo so tusabira abe byokwerinda abo twebuze bikibye baliko kuba omuntu wa bulijjo gokwata kwa bakyala mbaga nti bamenye n'amayumba gabo ne babajjamu ku mpaka ne batwala ne wankubadde mwabo mwabadde mwabakyala bagamba nti babakwatidde mu bufunda abakola ebintu ebitagatta ko simanya muli bali mu kulyanjayi bali ku mayirungi abalala simanya soka empumule ensonga z'abakyala n'ebyokwerinda olumuzi vaako baba mbaba jori na tete umanyiwa
1: na tete
0: yote ya jivu za chivu yuwa
2: umanyiwa wetaka
3: ona

0: all expenditure na leo yongera ko ministry zake zogena mfiyetingira ko musalo omulala yenda mutera office yenda mufunire motoka nga minister omufunire abakumi kizibunyo kusanga minister no aba state nga ine motoka emu aine yiye kulike aba mugoberera aba bodyguard abamu bafuna amalala baina ne baina ne ba PA babangana ali mu motoka ye
1: onene bubukiri kawalya nga baga simba ganye wumune muna chibina cha NRM bya ruhanga barije enoka
2: akora cyandi kuzenga president wegwanga engeri jyanyu wa sente mu ba minister abanje abataina mugaso sikanya nacyo
1: nokuru kutano rusembo buri mwezi sawemo paka kusasa rwe zechiro ho titirivu tojisuba
3: Uyagala kutandika famu ye yenkoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri okutandika famu yo, yenkoko, embuzi, nobumio. Tusobola kuwa mkoko obutandikirwako obuluna kulumu, nuku yongira yo. Tusobola kugenda ugendo tandika famu yo, nitukubulira ngeri chi, josobola kutandika famu yo bulungi. Tutuki hele hilo kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza nakasaja, obatukubile kunoti bili noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Musamvu mumunana oba noti musamvu munana musamvu amakumi abiri kumi na musamvu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu n'enkoko ni Gawa Agrofarm
4: omuzadde fula omwana wo wenkizo ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School buterevu yeesogga Faiha High School lisambisa amagulu asatu anti abasomesa abakugu mu karikulamu empya okugattako ebyemikono awamu n'ebyeddiini kyokka nga ne kompyuta kyateeka omwana okugimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 96 Namwenda ana musatu oba 0780 97 54 wamune 0702 91 ana musatu Faiha Schools Mpererwe seek knowledge from cradle to grave
1: programu mumisa bilabiri mumukaga stokumpya Nisana tsungise pete urwe mu sukura urban chaluse nimwana mu rwo musezina rwago anti harya umuteme fama bituko
5: nam
1: nkuru mukaga ukuvuka so 10 paka so 10 nimweza kuongeze tukucha muna jambula tukujeke biluozo tukuteka mumuze tuyamu tulizganya mutu wakuma wulire chiche chifunde yo byali bitya niko 15 tunga tuche fabakula
6: albambe
1: mwulire mbozi kumbozi
7: umusajja yaveyo mutali murukaye ngimuddugaddeko kamalo bukamatse bachama ku washing bag muli okumpi kati aduka ku washing bag ambo bano bakadale twane nja mundolize ku motoka yange tukule umusajja nga atani kokoze murukanga umusajja alinda kwa weru ni muruka bajimaliza ku njo joza agendo jimaliza umusajja jamga ndi muruko joze za umusajja jamga ndi muruka njoze zo kamera emabiga wabadde ki dorenchu kubya omo na tone ntinyiriza to nati chama chama kamalo bukamatse umusajja namuga katonda mangu ndi sejjja nja kamujja mucharo
1: byali bitemo butobo chichicho jukira uko kutambuli deta tukumu muri za lido deli bibi mu kaga sto kompyata ampia toko toko kano kika sera ako kutusa ako kutubase makani madina ngabo zisomedwa kujumwe yoruna kubwa rero umuno kufunwa mulimi wafulwa wano shek ntare bashe
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما شنا مجف قوي ويشتي وما قولا وفي أتواغ لزيبلون جيبية إلا أتفاك نيوك سنغا وتفاكو الله جل جلاله ومتوزي وفي أتسالي داو بوليچمو چوننا إلا أتواغ لزا بوليچمو چوننا إچرون جي Tumusaba soku sasana minembe kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo ya tujira neddini ya mazima liyudhirahu ala dini kullihi walau kariha alkafirun nga azze kubanti dini eno ajiolisa ebele nga amadini

amala gonna gonna gabera wansi wayo abantu abatakiriza nebibera nga bibatama obusilamu buyina okusigala nga bugenda mu maaso tukomyewo ne khutuba ye Makka ne ye Madina nga khutuba ye Makka yasomeddwa Sheikh Abdurrahman Asidais orono nga imamu amanyiddwa ebbanga ddene lyamaze ku kituuti kye Makka era nga amaze kunna emyaka okuva eyo mwemba serabidde mu gy'ekyenda nga asaaza ku haram eyekitiibwa owekitiibwa oyo Sheikh Abdurrahman Asidais muufu bwe omu emadiina wa eyatusaaziza oba eyasaazizaayo njogera ngaeyabaddeyo nedda munnange eyasaazizaayo ye Ahmada Al-Hudhaifi Dr. mutabani wa Sheikh Ali Al-Hudhaifi nga sinabagenda wa Sheikh Sudais nkukulisaayo wenna gye wasaalidde ejjuma era nze yange nagisaalidde awo wattindo ku masjidi Sayyidina Abubakar okuddwayo wenyini era Sayyidina Abubakar saba Allah ateeke mbaraka ate yenna gye wasaalidde kulikayo webale kubeera nti wagenze okutuukiriza empagi eyo eyeswala yali naddala eswala ya jjuma wamu n'okuba nti ate wamaze n'osaala aswiri magaribi ogisadde neisha omaze ogisaala kati amatu ogatadde ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo wekakasa nti akalimiko tekavaawo yadde ogamba nti epeesa olinyige wenna afunye ebirungi mu wiiki gye tukuya amabega webaze Allah subhanahu wataala era tumusaba abikutere mu baraka obeere ng'ofunamu ekisinga obulungi ate naawe ayinza okuba nga afuniddemu ebizibu okusabira Allah subhanahu wataala abeere ng'ate akuddizawo ekisinga obulungi abeere ng'akusaasira akuweemu empeera mu bizibu by'ofunye ebyo abeere nga akutaasa era fenna atutaasa omulwadde gy'oli yenna yenna kusabira Allah subhanahu wataala abeere nga akuwonya endwadde eyeekuluma na buli kirwadde kyonna ekiri mu mibiri gyaffe n'emitima gyaffe tumusaba Allah subhanahu wataala abeere nga atuwonya ate oyo yenna yenna ayina embeera enfunda yonna emufunda walidde tukusabira Allah subhanahu wataala fenna nga wetwesabira kuba buli omu ayina ebimufunda walidde ayina ebizibu ayina ebikyaganye saba Allah abeere nga abitugondeza bibeere nga ate bitambula tugende Makka ewa Sheikh Abdurrahman Asidais yatandise n'okukubiriza abaddu ba Allah okumutya n'agamba nti intattaqullaha yajal lakum furqana ng'asoma aya eyo ti abange omunaatya Allah agenda batterawo agenda

0: Buri luvanyuma lwa dakika 20.
1: Pal FM.
2: Every 20 minutes.
0: Bwongera okutuuka eri enkuyanja n'enkuyanja y'abantu.
3: Nze Muhammad Kibuka Kiyaga ngampangalira ku kyalo Nkumba. Nebaza abakozi ba Pal. Abogirako nga abamanyifu, abamanyi, abegonjebwa era abakulemenja bulungi.
4: Pal FM.
5: Pal negombako eddiini kubanga etambudde nnyo ne negomba abantu abaliko.
6: Abaana n'abazzukulu mwenna.
7: Kupala nnegomba kukubeera nti eyambi abantu okubategeeza obusiraamu ne bava mu mbeera gye baalimu ey'obutamanya nga beekwasa abantu balina olugezigezi naye ne bategeera nti kituufu Allah ye yagamba kiyise ne ku mpewo.
0: Ubira ku Pal FM oba mumanyi.
2: Pal FM.
0: This is Pal Africa Radio. Buri luvanyuma lwa dakika 20.
1: Pal FM.
2: Every 20 minutes.
0: Bwongera okutuuka eri enkuyanja n'enkuyanja y'abantu.
8: Obulungi bwa Radio Pal, emisomo gyaffe tugiwuliriza okuva essaawa 2:00. Ekyo kya bbeeyi. Abantu beebazizza abakozi ba Radio Pal ne management ya Radio Pal okuba nti tuzizaako Quran. Quran tevaako. Nefuula obulungi bwa Radio Pal n'amajini agali gasumbwa abaana baffe ng'eyo ku bizinga kubayo mangi mazibu nnyo. Naye olw'okuba nti Radio Pal esulako tekyali kyowulira nti omwana ebintu byamukubye oba ne bikubona ne bikubona.
0: Sawa.
9: Tunza Maria Gang. Nza Raisa Juma. Ndia Mira Wawa nina chifuma. Masjidi Nuru. Neba za nyo Radio Pal. Kumisomo jetuwa. Zendi muizi. Sele bisinga. Kwa Radio Kange. Kasi bako ningena na kumu nimiro. Na ye ruse rije mangeze. Kasi kabu ruji munange. Nente kakaka. Milonga ate kakaka. Kasi wano kwa chi. Okusika.
0: Ubira ku Pal FM oba mumanyi.
2: Pal FM.
0: This is Pal Africa Radio. Pal.

0: ebisubi nga ateye aninga omukufu tayagala kulya
1: nange nakugamba kirwaki talya mpozi omubuuze
0: kale kamubuuze
2: owange nabisubi
3: wangi taata
2: ate gwenga bano bali mukulya nga tolya mmere
3: nze sijja mmere ala ate obawo bye bataddeko nze siyagala
2: bakutereko kinyabo
3: nze njagala bantereko paalo
4: Kumusam, Katanese Mwenda.
5: Pal FM.
6: Akalimika Radio yo wekagwerayo.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim